Auyaka kaksao ka kugyumiku paggaktokput a sidlaksiktok takasakpok a sidlaksiktok takasakpok sunao ba akwekyoang makwekyoang awatipting ni piwang nektok sunao ba sikokyoak tuwakyoak sikumislalak tilogo ay ay ay